Ian akazvani churan esimo sakantikon ye from ni transmission naram chasoa aro sakantinan dalinam gaba salam dal mongobar sal july jani snitari karoyan dalis kangpa transmission nonginga nasimo salantini station watik badin tam tam program rangko kna sona maninga apsan again dalni program rangko ba a chinese of great tam point tam summit made way pas a chinese clock tam kilohertz so knang tana man gain lege da de tik sani jamana do ba ju nga hon dili ni ko ras ka ba hindi ko ba ko zo zo ling ni ko ba ko ba do ko ba ba je ni na sma kna suna man gain yan akaz bani tura

Ian akazvani churana simia hindi ar english kovranko diliuniko knasuna manaha dao dalon sogum namg bachan cheniko anchkna na yan thomas jefferson yan mktarang onginga wani ge gana ha kaket ko da kanian gisgnang pani kitap po skang pa ba kuma bel zol zol dalon sogum program ko yatans kana skang pa ya frini arosal zachina don sogum program ko yatans china Dawdi di sani jamano nashmo no ko banare motel ni gitrang ko tani somoyo di great mara karuni do ni no ko banare motel ni gitrang ko kna sona man gen do ko lachi ba jong on ha jong program wants ka gen sni was juni di luni ko ras ka pa hindi ko borang jamano zol zol english ko borang ko sni bonga ba jini asmang kna sona man gen sni king ba jong on ha song na rung motel ni gitrang ko tani somoyo chana sima ma Preding son samani gitrang ko gamatang gen Sneakle Greg Bazuni Gesan India Nambat Strangpa India Ya Katavichon Korai Agana Nikunachman Knasuna Taman Gin

La simang ya zong program ko kasban interest test ni ko kna sona maninga nege da de san jamano sniba ju a hon de ni ko ras ka pa hindi hindi ko ran ko zol zol english ko ran ko bas ni bua ba ju ni knans kana man gen yan akasbani tura

Ian akaswani turana simia Hindi ar English khobrang ko dilioni ko kna sona mana ha dao asona ring mithel ni gitang ho watani somoyo nasimang na cha prediction samani gitang ho gamatangya gitang wenga oan singang ni aromanga banara oang ni ka sabata asong

na Simon Fredingson somani a sonar ng mertelani gi trango kna sona manaha dao gi san india na matsrangpa india ya khata bichong korai aganani ko knaus kana mangen.

gi san india number strong pa india ya khata bi chongkurai na sima aganani ko kna sona man ha da o bangki doing pa somera ona sima nga chek sul chi do kada mani sulrang ko knangs kana man gen

0: 나시망니 나낙나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낙니금은 세라키아네랑 어망자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이 카트고 아로 바노바 고알라니랑 코 타리랍나낭 오데 앙나 위약보
1: 인디안 일렉션 커미션 주군 콜라치 타리코니 줄라이 프로스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전 니 그탐급바 바코 바바 칭아띵 하 good level officer na simang no kanchuna ri angen
2: no kanchuna
1: oi no kanchuna ri angen ba womang na simang ni duplicate enumeration form ko ga pachina ungen aru khisa ko na simang ra khisina don bagen na main al chwa ba
2: aru mijo misong ni rebau na simang mam lekha ko bon na nang chwa
3: anga no ko dongjau se
1: o jajin na nang chwa ba dongjau ba bielo rang an enumeration form ko na idu bachu kon don agen ba aru ko ma nang khisana dut pete womang sang thang na khu khu ba pete agen aru na mai ba ani rang dongen chmo de womang na kol kha
3: Oh, yara namin alchubiyad de. Hindi ba? Ang ara yako bano niko talir again.
1: Andun ka naman ko pa, voter helpline number, SAS-0 na ka ato, ba voter helpline app ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website o na napangin ni bo, aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website o na ba napangin ni naman again.
3: Nakni kurang, nakni po na ni bo, nakni doga cholon, uko gamat na be. Yako uyat ka pa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Dao Tam Pauna Shimana Kaki film git ko gamatans kainga yan Richard Sharma baksa Kelas Kearney ring bagi dungi wans kainga git

0: Rang na abel si cicat kap na singa hama. And tak yang odi na tang ni po na mak nani dal bega ba bel ko gemat nabi. Hatta lagi ni kolgrup tok bel si ni Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Ya nak ni mak gini bel ko akang ani sumai sokaha.
1: Ungat ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abacinga tinga ha. Both level officer rang hazal gani ko gup tok bel si ni jun kola cici tarik odi. July ko gup sku tarik ko na nasimoni nukona rigangin. Uni gemen dal ni lekarang ko tarik dun subo.
0: Hazal gani kolgrup tok bel si ni Agus bunga tarik simang ni bimurang ko electoral rollo sekata ni kham ga paung gen mai bagwala ni ba kham ni rang dungodi hazal gun ni khulgutok bulsi ni august bunga tarik aro september bri tarik ni gise ko tarik apna somerang ko na kham gen
1: october sni tarik ko bul kham ga pa electoral roll ko na khadat na skang nang ni bimang khaket pa ko na nang gen skang ga ba changna sekata ni ko takki ni ma yan nal tuwa ba nang ni adu ko sungdung kham ni aro bulsi ko sakion ni ga pa lekha rang baksana passport size photo ko sa nang mai ya ba
0: na anang ni jakatile mat gaman bulrang ko kalbo nan din ka naman gapa voter helpline number sa sku bunga jiro na kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo
1: una agri ba ceo meghalaya.nic.in na napangini na magin pun gapa ubo may nanak ni kurang gam chata
0: yakub yat gapa chief electoral officer meghalaya
2: Dawon kami na simang na Golmaal Returns pinigit ko gamatang skay nga yan sekar sneha pan nil nga bagit ang skay nga rgitara agay piche.

0: Yani akaz bani tura nasimau pring nasimau sakan tiko niya pring nam tura programo ting baksa wahani na matela dao sa song tani gate ang kawata ni somoy nasimau sakang pa school bisarang ni foilo mga ni ko knang tiyan naman gain dalo nasimau na tura tura ni late secondary school of rank pa chatri chirumbe em samani foilo mga ni ko kamatang iya hailao zol zol ni foilo mga ni ko ancik knang na.
1: Ani limogo chimbe em sangma munga anga lit school class 4 ro pura inga angni busi school unga ha lesson bi sangma ni sigam photo angni ma a inno kupa ka bak ni ko aldu mitang ga pa jakpun dang na tum tum min takka ni ko un ga pa ang perang wo ka sa bi en ku tum cho cho tu pa wala ang ma ga pa sa Tusia one mukrak ke maan kapak ni ko kena to kuba momo ani kurang ko kena wa. Rap chachi na wa ang kwan ching uri moru wa wan ang ni makabasa.
0: Nasimang tura ni late secondary school of foreign pa chatri. Chirambe em sangmani foido mungani ko kena so na manaham dao zol zol. Lebison marak ni sasong tan li gitang ko kena skana man gen gitang inga.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: Mandi dong ama, angan nak simang ni boot level officer, hajar ni kau tobel sini SIR ni voter enumeration nari bacem.
2: Oh, unara angan ramai ku dakna nanggen.
1: Dakna nang ni rang dal tua ba, kak sapai yano nak ni geman si rakyat ni rang omong jawa rang ku nien ba, enumeration form mo gapat ya soi kat po, aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo deang na uyat pabo.
2: Mai dak kebat thari dapna ni rang.
1: Jika song ni bimurang ku deng tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuku ni jutang kepa mandi rang, ba getal boot po namat kepa mandi rang ku si kat namat gen.
2: Al tua de. Ini bayar ramai nak gamcata.
1: Electoral roll kap ket kepa bim ko segata ni era. A songo songdong kam kepa mandirang na. Antang tang ni bulko cakale bot pun na. Aru cakatele sasun kani bulrang ko mangrak patan natak cakin.
2: Oh, dak ko deng ngaijo.
1: Metelani nak ni bakar mani na.
3: Bil orang hajar kini kau tak bersini esan dan siman nak nari bang odi wamu kau nampak sobo. Aru nak ni botar di terang kau nami ni rupo. Ia form kau kapat po aru electoral roll kap ket onge. Ketal kuiat ni orang dong odi kapat yon bo. Mai ba agan thalat ni orang kau nang ni keng odi. Anden kana mangupa botar helpline number 1900 nak kau kabo. Botar helpline app kau download kabo. Ba voters.eci.gov.in website nang napangi nibo. Una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website nang napangi ni nak tawa mangen. Nang ni puna ni nang ni kurang. Ini bakal mani gamcat pia. Yaku yat kupa Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Yan Akashvani Thura. Dao somoy chisa kola chibaji onga ha aru ya somoy ona simang mechkrang ni program kok nasona mangen. Ya program ni nengo skang ba dumreti sangmani unigiskni katha ko aganani kok nasogen.
5: Angi bimuko dumreti sangmanga anga rongkuni macam anga dao bilci kolachi sa gappa ha
6: anga da dao de post graduate ka anga durama collection pore longkon durama college anga dao de betin oktang di dakko ja anga dao magabam phagabam dungim na anga jego dakim na chapanya anga jang dang na gata anga dokan de business nang ko kaim na chainga sim dokan basa dakim na anga dao de cyber ko dakya chim longkon e do longkon e yon dakya chim ang pitan lang ulo ang ade bagan lang im na bagan no bosirang git na lang namnek ka igim niyam full lang ko bagit na namnek ka kundi man nok ni mandirang baksa mong baksa ba dike golpoy ba kremero nas ka dike muna somay lang ko mansan ni gaman warang ko bangan nas kayo ni somay ba ni kani lang ni chago ng ade dungay yan to janggi sang ulo de iba wa ja ni kani lang ko lang nok ba o bi e ka dun no ko ba watin na ja bi e janggi sang nas ka no ko ba o ka dunga pi a chi ang gumo ko ni kam chak na ta mat na nga da o beti mam ko ba ka chak pa di dung ja ya ko san dak ki cha di cha ku ya chi di ba ma khang chi try di ka inga chi mat na o de ga pen ko ba ta ni ka ba o da o beti anga antang personal doctor ang ko dak ku jani gaman anga ji ko ma go pa ga pa sai nga merong me chu dung ja no ba nga dak chak na da o beti man ku inga ma ma go barang sau ba nga bisu nan san na ban ni rang ko mat nak ta inu ko pa isu ang na patia ni gaman da nga bisu ko antang ni bisu ka tong ko chi nga dak ni nga ro ba nga nok ni ma chi ni family tak lani gemen anga de bisong baksa ba ji sepo bisong na rasa ke chadling anga ba ungwe anga de maina ninga masuk ba demo changi tanga o de kamrang ko matna ba ni gemen khushu mai anga de business ko kai chana ba ku pat tinas kaya maina anga ya cyber ko ba business ko docking on ang na bang biya patyan niyo nga niyang nga ka bebe ra di kami nang inoktang na bang na bang biya patyan niyo nga nilang ang papachi pa nga nang at kita antangan antang nilang nga nila kumukon tak na mat na ya kung nila man na simang ba mat na ang ude di ko ba takir ki chana chotun ka na nga ya ko takir cha ni ban sinara jang ni tangan yun namgapa kadang ko na mat na ya namgapa chonkon na ya may na nangan nilang ko tak na katang ba mat na ya
4: Nah, simang demreti sangmani giskni katako kenawa ha. Dao na simang pulse polio immunization ni bidungo. Dr. Mrs. Minakshi e sangmani aganani ko kenaso naman gen.
7: poliomyelitis ko gematani belsiantin anjeng pulse polio immunization program wata ko nakna matnenga jeon bisarang belsi bungani nengo oral polio vaccine ba polio samko apsan salo asong gmeko kanako matnenga yara maina ngenga Yan poliomyelitis sabisiko ba kandake aganode polio sabisiko agsakoniko gmatrangna choton kaani kam onga polio sabisiara jakora ba jakora onge sat kepa sabisi onga bisa polio sabisiko matnahaude bn denge aro okre aro jaa ba jak samsa ba samgnian sadake aro Uni jakmano de, matamde wandake jakora ba jakora ongang jola. Matam bisa de jakora ba jakora ongau ni joknaba donga. Polio sabisi ongat kepa joongara RNA virus onga. Ia joong mandeni bibekrango donge sakna ko matnata. Polio joong rokom getam donga. Waranga type sa geni aro getam. Polio joong Kasan gpa biaprango rute jangi tanga aro chi aro kii ode jadokna tangna matna. Unigman wa anchenko chaa runga gta saatna matna. Polio joong gnang gpa chaani ba rungani ko chaamanode anchen polio sabisiko matgen. Polio joong rongtalan talhija gpa biaprango dongrunga. Ia sabisiko mandeusan matna ama aro mandesan kii gita batror wata. Ia sabisiko jei bisaan polio immunization ba champengsuani polio vaksin ba samko rengman kujacem ua bisaan polio sabisiko matna ama. Bisa jadokoni belsi getam rangona polio sabisiko matna ambata. Saksa bisa polio matne sahaude, ua sakrchasa oni sak hajalsa bisa rangko batatna matna. Polio sabisiko gematna geta World Health Organization cokmotan WHO oral polio vaksin ba polio samko tariaha aro ia samko renganichi polio sako champengsona matna. Polio vaksin ko drop geni dake kusek geta kana. Polio samko sakanti bisana achiahan hospital rango kana aro jensalo bisa jasa athawa unon skangpa dos ko kana aro jasani jamano gnigpa dos aro jasani jamano gthamgpa dos ko kana uni jamano de bilsisani jaman phsatai changsa kantaya yan routine immunization no kanani schedule ba somoirangwa Lak bisaan ia ko matna nanga. Aksong gemeko, apsan salo kanani program ko, India ni aksong oba, WHO ni geetani geta Pulse Polio Immunization Program ko, rechachik suku sotsku bungau ni dakna abacengaha. Ia program mo, apsan salo, plak bisarang atsia oni belsi bunga ona oral polio vaksin ko, aksong gemeko kanani ko matna. Ia program ni maksungani ara, anceng ni song rango ba community rango polio jo onko gemat serangani onga. Community o ba song rango dongeng pa polio jo onko oral polio vaksin ba samko rungode warangko gematna mangen aro batroruani ko bonatna mangen. Ia program ko bersio canggeni oni cangdokona ongatenga. Ia program ko ongatani chi. Polio sabisi anchengni asongo komi biangaha. Dengtang-dengtang asongrango, ia program ko ongataha aro ua asongrang jekai Amerika aro Europe rangode polio sabisi kon mansrang jaha. Unigemen bisa sakanti atia oni bersi bungao na ongengpa bisa rangko. Pulse polio program mo polio vaksin ko kanrek na nangchong muta. Pulse polio program ni salrang skangpa salo polio booth ba centero kanani salonga. Uni jakmano gnigpa aro gthamgpa salrango nokan tichi re'e polio samko rungman kugi jagpa bisarangko sandie kanani onga. Polio samko ramram sa dunggeparang jekai fever ba okria warang kana matnaya. Pulse polio program mo bakra ako mesokna gita hai ancheng polio booth ba center rangona riange ancheng ni bisarangko polio samko kantokna. Padiaba biaprango ranggetek jaa jak kora onge ba bilgriye bilsi chibungani nengo sa ongode uwa sabisiara polio ongama ongja uko uina nangchongmota. Unigaman padiaba songrango sauba bilsi chibungani nengo maibakai ranggetek jaa jak kora e saode uni kiiko anti gnini gisepo tes kana nanga. Unigaman ya ndakpa sa dongode ancheng sepangbatkpa health centerona wiatna nanga. Polio sabisiara bisaku ba mandeko jangi thanga gmukna jakura onge dongata. Anchengni abachengauni smsaksue polio samko kananiara ancheng bisarangko mukhangchi polio sae jakura ongako champengsuna mangen. Polio sabisiko ancheng agul sakoniko gemat srangna geta ancheng sakantinin kam onga. Unigaman ancheng hai ia jakora ongat kepa sabisiko gematna sakanti bisana polio samko programmu geta kukbe'e kanna.
4: Nasimang pulse polio immunization Nigaman, Dr. Mrs. Minakshi E. Sangmani, Agananiko Knaswaha. Dauna Simang, Tanuri Sangmani, Gidrangkok Nasunamangin, Gidni Katabichong Rang, Chingcheta Skirang, Arugnik Pao, Amanakna Angkasa.

0: wal bimunakku khasun sibakna
1: na ade da tumjana anthang rai sibakna
0: mana mantha na ara khnam nakya
1: bisa tutile ga kun sana
0: chakcha ke ba khasin sa gan bada
1: anthi mi cha ta de ya kan sang ade
0: na nam nak cha da ba nu khudong de wa
1: khatang bo yang bo ye wa lon da nu khudong ha
0: anga na ni khu sa ko maya dos ku dak cho mana mantha na ara ko khana nga
1: to sa sa dong da mang ba nam nak sang ade khatang bo bak pak
2: wal dan de ke ba ku de mi ri anga

0: yanaknim lam chin dau de nang ko ko sok kno
1: ema pa pa sher ni
0: yanaknim lam nang ko ke ma kha ja ha
1: ayo sher ni na de ang ko de ta pe di nok to
2: sher ni reng ko ko sok ta

0: mana ninyo tapat, mana pinakmaka?
1: May nakisang tunba de, nang si Supangjo?
2: Ayaw, usun, ang ispi sa kandida hapon.
3: Magkron sa ngode ang dya, magkungo sa mata, raba, ang asambang uli ko sa tapat na.
2: Ayah, ayah, sabi ate.
3: Nama yan, daon ang sirit paha.
1: Banana kata katutsina, daon ang tayay na, ma, hariko, ang asam kadapat na, banana bala suri ko manggel.
3: Tejong, yan ang niling chiko, samtutsita ma.
2: Ang arama ay chikunda kong gemeng, rupcawa ha.
3: Jaraman ara, panggiyasan sa tayin ba?
1: Ay, libo, harakki. Nangyan chiko ay iwa chiringo susangande, noreng bisa ba, sereng tusit jumang nakaring katisyo.

0: angana kan pa ara na rung na wat cha ba dung rim na tu nai bo da khani kan ni mangwan chi brong min bre gi jak ta mangol da khaya tu gu an chu na bam nan na thu ja cha na rung nan na cha ta si phung ba phi sa ma mang ti e phal bu nga san sa ya
1: sherling thu sia
0: chu na hamo de de mo segri phagri an sing de
1: sherling thu sia ma krak ke

0: 지금 뭐 달다 살리야하 나중어 양한데 하는 억지리고
1: Meghalani mandirang na abel si cicat kap na singa hama. Andak yung ode na tang ni po na matna ni dalbi ga ba bel ko gamat na be. Hadal gani kol gruptok bel si ni Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode. Yan ang imat gani bel ko akangan ni sumay so kaha.
2: Unga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abacing ating ha. Booth level officer rang hazal gani kol gruptok bel si ni jun kolachi tarik ko ni. July kol grupts ko tarik ko na nasimong ni nukunari angin. Uni gaman dang ni likharang ko tarik dun subo.
1: Hazal gani kol gruptok bel si ni August bunga tarik ko na simang ni bimurang ko electoral role sekatani bu khang pa ungen mai bagwala ni ba khanga nirang dungo de hajal gani khulu to pulsi ni august bunga tarik aro september 3 tarik ni gise po tarik apna somerang ko nangyen
2: october 3 tarik ko bun khang pa electoral

0: ko nakadat na skang nang ni bimang kaket upang unanangin. Skang ka ba chang na si gata ni ko takiya ma? Yan nagtuwa ba? Nang niyado ko sungdong kamani arubun si ko sakyo ni lupa lekarang baksa na passport size photo ko sa nangaya ba?
1: Na anak ni jakatili matgaman bulang ko jakalbo. Na din ka na matgapa voter helpline number sa skubo nga jiro na kabo, voter helpline app ko download kabo, ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
0: Unagri ba? CEO Meghalaya.nic.ino na napangini na matgin? Pun gapang ubo, may nanang nikurang gamsata.
1: Yakub Yatgapa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.
2: Radio Serial Programo, Serijing Arawal Jani, Golfoni Bak, Chigini Gapako, Nashimang Knangaha. Dao Somaya Thamni Snibajiyong Waha, Arya Somaya Gulzarni, Segaman Hindi Film Nigit Rangko, Snikola Chiyona, Nashimang Knangna, Matgin. Dao Skangpo, Nashimang Na. Mirza, ye film nigit ko gamatanginga, Aryan Mami Khan, aro Sankar Mahadevan nirgapa gitunga.

0: Tanggaman sumoyo nak ni hospital na riyang ani ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doctor ni siyon gapalik karang purika ka ini ani aru ekstra kani report rangko. Gapchupule beko rabot na nangan baksana. Uni jama no tokun rangko rana registration ka gapal lainu. Ruuta sumoy rang na chading na nang rung acham aru yan na minning biyani yung acham. Andi ba? Na adaw ya plak li karang ko rana nang jawa ha. May na surkari yan ching na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kual tuk baong ating ha. Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gechi Bridongapa Digital Number Kosan Nangaya, Jion Patangaman Sumerongo Nakni Plak Sanabana ni Record Rangko Nal Joki Nakni Phone Non Spedo Namat Gano. Nangwa Abhakar Tonga Ngodi, Doctor ni Prescription Aro Lab Report Rangko Nakni Phone Non Najol Jol Watat Namat Nai Gano. Wasan Waigijan A Hospital QR Code Ko Scan Ka Enba, Ruuta Sumerina Chadengani Aro Bimusikatani Gotak Nanang Jawaha. Yan kina nang gija kapa naljo ko paro chukumakan thanga nang gija kapa nga nangi number ko matna gata na dalan abha app ko dalu ka bo dakcha gani ko nangi ang ode 0 gtham dok bri gnis ku sabri sni gtham sku number ona kol ka bo ba @abdm meghalaya ko fb instagram ba x twitter gata follow ka bo abha ansing baljo kani ko althu gpa nga ta ha yako jinmani namgani na Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya shilong uyatinga
1: The Satya film ni gitko kamatang skaya, Aryan Atnam Saminil Gapa gitunga.

0: Mandi dunga ma anga na simang ni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari batam
1: o unara anga mai kudakna nangin
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sapai yano nak ni gman se rakheni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo
1: mai dak ba thari dapani rang
0: je kai songni bimurang ko dung thangatani nak ni bimong se gwala ni nak ni nokko ni jitang ba mandi rang ba ketal booth pu namat gapa mandi rang ko se gat namat gen
1: altu ade Ini bayar main agam cerita.
0: Electoral roll lo kaket kepa bimku segata niara. A songo songdung kamu kepa mandirang na. Antang tang ni bulko cakale bot pun na. Aru cakatile sasun kani belrang ku mangrak patan tak cakin.
1: Oh, dakku deh orang aju.
0: Metelan ni nak ni bakar manina.
2: Belrang haja kini kau tak bersini esan na siman nukon nari. Bang odi wamu kurem caksobo. Aru nak ni botar di terang ku nami nirupo. Year form ku kapat po. Aru electoral roll lo kaket unge. Ketal kuyatan nirang dong odi kapatian bo. Mai ba agan thalatan nirang ku nang nikeng odi. Andan kana man kepa botar helpline number sa sku bunga zero nakul kabo. Botar help line app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napange nina gataban gen nangni phunane nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: dauna simangna dilse ya film ni kit ko kamatang skenga aryan ar rehmanir gapa gitwa